bono genda bono ababate ni si tita yoyo ndenyo kole pia ebu jaribu hiyo sauti kwanza omayako tanga jikuwa yanga matuka ya mwako tera yaani bukete nga kalentu wakateri by the way jenisi pabwe kira matera ya agoro kumuna AIC Mwanza tau ni kwae wana kwani walifikiria tu kuwa na base yabwe wata nito wate base nito wabwate soprano nito wabwate bantobate mariogi nito wabwate kubukibita ah ana

0: usibahatishe, flight iko boarding usibahatishe. Juu hizi si ride tu, ni future ya mtoto, ni afya mtu, ni opportunity ya maisha. Hizi uwezi risk.
1: When it matters, we go.
0: When it matters, we go. Powered by Citizen.
2: Amina gesefe mwote kere tengu bahia mwenye getinge noche nga chinsa chito kuchiga saine goto mwenye kigali kama tige ntongero rokuwa nge kukwa neke mutarakura tingo siye kerera konyora kwa kwa liriaba ndo
3: na kwa liriaba ndo kukwa nirende wanya kenyoroba seitalia mwamuri ya nkonyambogo village ngukwa ni muna omosa kurukwa nyakundi Thomas anko ya ne kurukwa keroka chunia ne nka ya mwanyambati engima kubata birende wano ko jumutua amoro chentoligere tisiasa tigango tokore siasa na maskani tigakora moyo mino tigakoitoyo mino siasa ege gocha ke kogenda mambi ko chora moro imo ko chora na anda afta matukabere nga o talio yo ninwe ake sabu kero moko choro monto mwa choro monto raba ko na ra ina abu atirende kuita na renge ga na ronga tigamba kwani
2: kwa kirande wa korivi ome mm. Gose bonera gose tari wa kondi amaze mbaka nyaro
4: nagote politisi morai ah tu no bata interest ye
2: para embalko
3: ba ngaine te tu o sele ni ari ndore ti
2: akara ngakyo ta nyaro to story go to echa gose tu wa korivi
3: tu ma tu o sele ni ari ndore ti ri wa ri kuru kuchi kansoro bono ti go gwe msi
2: obo kansoro wa ri kuri
3: obo kansoro andiketi eri tari ane ri print ri paro ti London Ego tindi monto chache.
2: Karato nga kibako. Ara go tengo mo gambi kira undi kita bi.
3: Ai, una kuarga nyaji boda boda bago te binga na ge bwek. Maje terende.
2: Nga ki lingo sera abantu ngo ngo ngo libarenge, ngo sera libarenge.
3: Na tumege te nga ni kichana. Ri ne kichana na.
2: Kwa kwa te bito.
3: Ri na bona ari tu mo monto na murutas. Na abwa te bito ki buya.
2: Ona ki ya koruseti abona. Ndori ko chora bantu bato bwa te bito ki mate. Mate yo twa bato musiara.
3: Ko ino ro mo chando bona tu bwa te. Mwanjire chibe sa mono mwanjire chi chumbi ya masie. Rigere ryo monte bi korubi ya tali chumbi.
2: Ko igore.
3: Ona rende na tara no musania ne rana bako bakwani.
4: Na ba.
2: Oje chizai ni yao koruba bakwani rimbi ya mole mukwanere
3: akororo yo
2: kale tamatika guzi ogos bonimbi ya mona sana thank you for coming over I want to kwani ano mundo mate mpaka no agita ngirigo sio ko mate sto kobeki
4: ko ayo no mate baka aso so akira
2: mwanje mo tegerimbi ya mona sana tumirane ankyo mwoche mapema
4: kabisa